0: maunga tane wha te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a Tamārie ki a koe.
2: I o mata ngaro, i o mata wae, i o nui. I